tie penyere ningo jiniti kero ga bino ya ko ilobo man poyoni iwot man na me wano ti wot ni obere wota ten ini bino nuongo ago jiniti woriye ningo kop me ye tetere ningo kop me ye iti woriye ningo apenya ngo a jiniti kere achala kurutayo jo apoli kumkare kere chapu wanoti yeni weho kop me ni ye oko weho kop me woroba oko tetiyu ni mirigi tetiyu ni mitogi ame perwa kere miroba do antini ni achuhuru chunyi achala kurutayo ngara chela chiel kere kabira popat ame yiriti beriye ketek medonyo idogo la ding karido bedi yini bera kuruta joke bimona po joke tie kere tuo atek amena

0: ara kwaida ngwa luak ame ochungu no kera ona bultoni yo de hulo kani we chungu jo ni kare dare no ka ka ro ka man and responsibility o made kini yo ni gufu ki o made ona bultoni o yedo ye cha pek ndo dang bur yugi yo allo ni ping da ina ne luak yana duong era ara kwai ni wana me nge wuru ping ko de we ke kare o chung dang pire o lok dang pire pidi sha du ti diku ona bo ana tika ndakona nu yai ye yuwa ater ti elsha ndaka ti amedo piko me kunpe mori etu tu borwa yam puya komi ni chege komi ti alir ti amedo piko me abiere chege to amitu chin ana kwa ni urajen ametu ni binu chunkeru komi gun ko ni ko toni ko pateni pe mi uru toni dogina konyere pe ya kina jo ko ko pateni
1: Felisa me pare men me kwania me pe be e mo ka me pa ngam mi ari o kere pier bi no ne yeda do ti ho ko ere ge ko pi don yo pi si la bu uganda kan na lora lora ko ere ma na me a wor pinina deg do ko woro do ni na ryo o cha hanin da par deg do ma bi do ka wona hanin da par bi ci do ma bi mo ha de ko pier bi chel kun tunu kere e yo tien men ndo par

0: Dami Ugo.
1: Hello.
0: Hello. Tama po si Ugo, yung tipo niya tinin.
1: Oye ba?
0: Oye, lalik kayo ba ako ng kirino sa yan.
2: Oye.
0: Ya, baka may tiko ko kayo Maxwell Ugo, yung yan nga yung habapi. Ah, wini, wini, pwede, pwede, pwede, pwede, pwede, pwede, pwede, pwede, pwede, Gina mo ti pali a mena mo karne anangi o mo pido ba. Ha jelo pero mo ko chek me ko bonyo mer wo piti re. Ko to mo. Mana ne o pero ba ka to al pien. Na ne no pola buli wa mo nyo man jo ya maro wi lo po. Ko bo. Ti chek o wa. Ane no bamano bedo bal to al pien wo piti re. Modo mo dia te irdon kana te kapetwe. Eta na wiyo ino te temo ko ko no ni warmir no memo wa me pare a meni du. Wali. Espika me pare a meno mi riernga. Awa no reko boni mo ino anita mo. Eto baka ma chen. Yo no sé, yo no lloro, me parece. Acá hay que irnos dos.

0: pebeko do shu Alfred
1: oui
0: ti atiyena honyoni da ena loki ti atimere
1: tuan
0: gwen woro pebeko do shu nu tieni ginur ti ame do binuko ame miro miyo
1: yo
0: ento yo te biru neno te konya umara da pedo poni Alfred dang potpe nyo moderator dang potpe joni do shu miro ngo miro nuong gini Eka jod, yenu te kubukani.
1: Kito ke kubukani ya.
0: Wando pe opar, jono kadi pe, pe balo. Jono kadi pe, pe balo. Ame te kuni, wan kadi pe unuong, pe ra dua temungo, pe a balo. Eno miyo ibidmo ni, en kuru gini yene. Aman tia balo na haguru.
1: Tie to tual, mo koni.
0: Kuru gini yene, ti udonyo na hipati.
1: Dutch.
0: Kuru gini yene, ti udonyo na hiatehere.
1: Dutch.
0: Kuru gini yene, Tu don yina hidini.
1: Dini.
0: Ko du gini yene kay woro. Ke kanu duchu donga man tu don yo ko ye.
1: Ni ya lete ko ngata mo.
0: Ame nung jo de gugu do le lama do ko. Ya perete ko ngata pe. Ni nga ya te rete ko ngata ngo.
1: Ati tere.
0: Ame je nung ni. Ka jo be ru pin. Au te ke tu mira. Me wel jo. Ka ke dungu ker mira me wel jo pier bi. A jo apar. Te put pet ko ngita be ra pe. Yini nungu jo ayero ko ko ha yo yong ayo yong yo yong jo me ajo cha duogo ko wi jo atie pedo ko par jo akom gi ngo akom gi pe cha munu gi tre ko ko ni ngo pieni ngo gweno woro pepe ko duju ya ha ka di du gin pe nuong gi ndo ko binu ko woro ngo eno ke ni mo ro gere nyim po tie pe ni ki ki mere
1: mo ro aguru ne no gweno woro an bu da eno ke na o be ho gi duju eno ke no be ho dong eno ke no be ho gi
0: Mono
1: gin
0: Mono lang ukero enemi uki chocha ukobuni ubiru winyu pe otenian bien ka ukobuni gweno pe be hoyu tekoni eno keno donkia abero mo abere bere
2: muze ko ko
0: do
2: no pa
0: be abero
2: ko do we wonu gamno chimdo ko bodjo ya hodo yes
3: villa

yiri bedu we di we kari welu ya bakkanu yo ya te kari welu di bunya bunya wori sanu ga sa sa bongo to kona sanu ga sa sa pa wele unge umbira wele lo sa di ka room sa bech self contained a jonen kong ka ye ya nucha meja kura kura mani wiki cha wa sanu ti ka parking a laj to ha buri ku cha roma romi wone ya pama chel conference o la laj a romu lu ha joy chipan pe chokere bedi me nyom chokere me liel kere kura papat Green a large pay on any deal. He matu kwe ena mule ena kau lebilong. Akali ti birthday. Tere tere sana bo akala kala. Mung sana lagi wa me worry koto. Upimere kere leka duong me abaj boma ground. Pi booking. Go chimi na manota bira bira ngwen. A bichi ala bira biro. Angwen a bichi angwen. Pe mi chunyi be gempi kagwa kuwele. Kai tia patown kere kanu rumu. Kon uru chene. Kai wilo jemi doha nyue chato girimoro. Wore doha mo upimu karo. Upimu yonang. Kau karo dangu jalo. Good shopping center meti kwana guruno. Obocho pimeru tutuali kandisha mesen mati ya guruno. Uriyame ngeoni one step shop. Uuha ruta jemi doha. Tenga ngari welere tupi tupi tupi tupi tupi. Akonyo kori ina wil. Chukari chabun modek. Wunga nganu chere. Kari yonang.

wilobo kra loga loga meti yara uti ko kelo pe ka pol makaro mere kom me yor komi kom kare ni manu mi otwe mo ngama go yola cha dano angalure kere manti mala tek twal ke polo kere kara mo kara nge gupa cho ame anna ka chwanyo nyalo gi aber gubu go dok pinga tek ani mitu gi peti ko be bura kera chel a chwi bon mon o kelo gale komen nu nyodo gi unyo yacho eka mo go do pyo nyala kera chel mandu ju kara chal dugi me pe ko me chima wanu chama me peti ka kare unyo yor kom wapenu tia ber entu amuta ber yetini manno reproductive health uganda jange me apaj otiko kelo machines menyo pimu karje ke tiji kom tuni duchu abon kit pe morom kun yinda tiemo mi ka che ko pimu nyango pe ko ni kwena mo ere yere reproductive health uganda met union duchu di chenkeru di wori furu mede minyo konya chalo pimo gwoko ler cho prostate cancer ke

0: فتارك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصيا عامة ونهايته في أيام آياته آخرة وتتضم تحقيد على أركان الدين ولكنها لا يكتب رسول صلى الله عليه وسلم ويرو تيق ما ميغي ها ويرويل ما ميغي ويرو تيق ما ميغي يا ديقي مي كو ما ميغي ما اندون اون ايون كو ني تي تيو كروني روني ان جيمي ني وين جي غورو اينو جي غورو لو نجي غورو ني رسول صلى الله عليه وسلم نجي نيوني تيق ني ما اين ويرو ان او على الاركان الاسلام ويرو اركان الدين wero jemen wanyo berikum baga bit mana nena kwano gene ha nge ruoto ba ti achel lego lega kwana chel ma pa
1: ramadan
0: rikech kier ija eno ni aye ngo mara su sallallahu alaihi wasallam wero kwere umma walam yaktub eto en po choya choya ha wa wasiya fi lughatan hiya ahdil wa au talaba fi shay'in ba'da al maut donge nen gima ina nen bawache genwa waswiya idini ile marabu giwache obedo kik kike yasin mai wadi gidogi nyogiri choy piny ba mano iti nge kenti metri obet miti mugiru mane yunge nga giumo ge ka yunge nga yunge kuo ni meruen ato pe ku ko nge cha komo gudo to pe duo do gola mara yasin ha da pe te mong so lu slam un moti wo wa ke nyu wek da no nge lo nyu ni pe kan lo nyu ni ti da mo ka na ya sin ti da mo ka cha wa ne gi ti lu lo nyu ti ka ti ju wa ka la bole ha nyu dis ma pat we lo lo nyu ne ge ku no pian wa cha da ho ne o lo wi a tu twal Amiatri kwa mponge pilo yone ni akmiatri ka ku letiana go o senior 5 senior 6 gwa kin letiana kwa to iriko nyoit ai to ma letiana po senior 5 senior 6 no ngaro mo you trust him very much dini meslam like mam ereani wachi mam nano ana tiki ngom I atiki ngom ba dilo ana tiki ngom ya kokoro ati ke romo te beru kichawa chere nyoti rekome ka dong pe gano da me family ni wek lu remi ma chok kweri gi nge ngo ma yini ti kwere wek ka neo me to pe dog dano dong go kat ki jemi ni akara eto ke dong me mi o gye ni ane nero ba a wilo ngom a ngom ma ba di li da wek o yin ngata wilo a chi a wek o yin ngaro mo kono yes that is all and it is enough so lo slam wa ter won wil ja gi na pera tak
1: no
0: pe ke ko dong ni a ne ar ma de mer to ke de no pe ron wa lo ha Allah subhanahu wa ta'ala sura chela chela ni sura a
1: nisa
0: sura tunisa nan chalo ka wi a pa wila wila Allah subhanahu wa ta'ala wa ko o chi ko dano kir mau mi o gi pa ko re lim no ni wan wa suya ya gikna wa meo gite daru marom eh so islam umerwa
1: eneno
0: yes
1: gino enote ma affecting peda islam kigen mane no message dan wanu to chalo na hapire bore yini bera kurtayo gino tim affecting jo paul ame jo biro kala kala chao keno bere businessman eto surprisingly te no accident nyo te bino tawe okay jodo jaho bino penyo kani lele ya timo biachara
0: eh loanyo neti
1: kwene loanyo mere ti kwene ete nungune nyo chao keno welo ginoro weho kanoro welo tikete jama mepotinu ati ya waranyim ete poti mungo peda uti yeho peda doko bi ngato no ngato ro ginoro mor ke kena do igumaraj endo hotimo ngo eno to ko so chilam kero kota ya meti uno ho we ko will pay you berni mi rikor ngate yindo igeno loyo eh ni a korate no ni na we ko will chenge ni chihero ma che wan na chalo dano wan pongeo dihi cha herti ni ne yindi berno ngeni wan pongeo dihi itwaro bino weko jo ame jo wi jo rushero ko pe mia tin chalo mere ginde chako lwenye ye
0: yes.
1: iweko jamata jote chako lwenye ame pe weho wil ni kade weke wingara chale kone cha herti ni yina tina yasin nyunga kone yinteki nina ando a beda pe loina en imi ngare kiti wek lwenye ben ngo wek lwenye te beda pe ye inshallah pi yina me beru kerua ange ni chao kene tike de mire
0: mafut aiza pa yabo laina mira a wek lwenye radio wige mario yasin waberu ngono waluoro ngono Allah wan jo magi bi wa wil botwa yes
1: no
0: ngan mora mo be la tembia chara la bola ne community ya ini ngeo ma be ni ngata ni accidentally nyo en po miro kwa ne ruba ga mo biero mo ne mati bora wat kama leng
1: no
0: pian ke pe wa ro gi wilo bo kan ibi chape ko ni ro mi ngo
1: magi
0: ni o magi ke
1: donyo kere lero
0: don no daro wa intiga neni gi video ni duit ne na ye garo wa lo tiyo pa lielo no tiga deno chane pian po mi o lanyo pa wegi ge
1: no
0: ya ne gi ma che
1: ti mere do la bogan
0: en ma roma roma gi kenyu u me wa nge won ne wil pe gi wa ro bot da i din islam pe gi wa ro ko ni bola cho nyo ko no bon ya o ge gen ngan ma ti akil ngan ma ti ma riek al bagilan bak lan dong mo akane ngo timab dit
1: do dana
0: dit ngeo penye lanyo pa wegi wa en lanyo pa wegi wa en yes ramo yabo lai me ready
1: ah
2: Right, poi mateka winyredi yinibero winyuponye jwane kiteme woro karache kere namba watie not deke bongwe rea boro ngwen not boro ngana ngwen amono wena meti tuolo pi chawa ni eno ayatel wapeti yon tutual kache ginutie yini mitini o dongi miro ni karache kere kere mera meji launti kere ene donkere dake ya mora rama beach eka ote tie koyeki yano kwa winyredi hello hello
3: No.
2: Mm.
3: Golma.
2: Po me yelo kinga. Wow. Ene ya kokonyo ka time meren no pakaba go. Time men chal po gene. Podi raunte mana wun radio not dek bonwe ya bora ngwen not bora ngwen ngwen. Kache ginurti eme yini timito ni ango. Bo joni yin putie ye kan. Dake morati tiri ni yin wan poru mi bore may yin ra ngoy te tuni ye botwa kan akaite mi wangeyo ngoche may yin timitu ni ango
1: Aisha
2: yes
1: nyo on the behalf of go Jim
2: kede
1: on the behalf of omegini Christian medio
2: ajali
1: na no message beru kini wukile woka ditu pen ya na weha will nyo penji rang toro tunu bore yine toro kam jo ni will iron yang we ber inshallah you know we will you near more cho more
2: will chawani balan pod choy will no poteka me petro era
1: ko madam we na no te worka pa choy ni india ta
2: choy yes tu ma ko me no
1: ah ta no ko madam ni na de worko ni kenen pa dogo anudi
2: so en nyo en mondang moneka ni pera gene Woneka ni pegene ritual eto will get a bad may ni choyo because kitewoke neno uniko unkere ya chake will is a daily routine eh
1: nam
2: po bero gina may ni cho tindo ite bere ko ne ando cho will ko because tini ni ni choyo nu puri tie kere gina oni di you never know banda ha mi gina ro kene nu mieri medical man na may war match cho cha so kado no yin concluding ko telo kene no take to trial So an gena na ni will get ban may ni choya a may in political one ti joke endo cha struggling a medo ti condition attack we had no petite teacher ba du jamo ka enda do will ko wi
1: po
2: yes pero ron po jamo ka no ken so te mi yo ti yu kita me no mir pero ti kere so an ni ber gir may ni cha ko choyo willi a may in purity yo ta mera ti fit puri kan ora ti era mi pe no purity ko ma ba e ka ite ber kere kar me nen ngata may ne ni pore ipashuturika no ite kwanyite meyo twero berichi
1: no
2: I think monongo anaro medwe no atine no line wa petit busy tutwa
1: na inshallah
2: mm.
1: No gino ni ango yako
2: yeah jami ka jola inkit no donyi wi jo ba
1: no pero gino ni ango okay inshallah
0: atigi namo foyo atigi amira tigi da kya chel kada duak dong dal bot jong rol mero yasin gar duang imam madit doing radio on behalf on behalf pean ba lemore dawi nyoba magaka sheikh amir eden ha yes amir eden diga chwaro duane ana diga kubu duane kombeti ni dire ne watigi dawa madit
1: boy
0: jiri ha mo bo kwaro dano mo ge kan makwa ha kwaro yiri tio gere protestan kwaro nga wanwa ti dire kwe Egoro.
1: Egoro, mosque.
0: Within Pangeo Kabagi Yobu Yagi Koma Atra, Kayino Ogoro Trading Center, at least on the Ramongeone, Luslam Egoro Kan. Dong Luslam Wen, Wuna Yelme, Rochirokono, Yubu Wuno Gang, Bola, Gijemukan, and Duchu, Pianwele, Diritika Biano. One Lulua Wele, Watika Biano. No, I'll be right back. Inshallah. As-salamu alaykum.
2: Okay.
1: Inshallah. Kere chilama meti di town. Oti kere idi da tuna tuna.
0: Chok tutual.
1: Chok tutual.
0: Angi apa miyaro guri la.
1: Yes. Chupan. Aditere. Abwero kuoro ni da tuna tuna.
2: Mono te nindwe. Di ma wote pakala.
1: Nende biru wa biru.
2: Nifera biru.
1: Medwe.
2: Medwe mea bichi.
1: So inshallah. Chilam, you better know, Marber Nina, Yakina, Nina, me one of Quero, and Allah Miwa, me one Miro Quero. So you better marry any Mirungi norm or a major Pasha Romachamo, Jiran in Ramotike, Kerwore. So me replanning Yubinoro. So inshallah, one up or two yellow men and me, a jalo mask jiro, and your Marber Mosa Direne, ready a pipe mosque, Mirup Tamatami, Ka Allah ye. Mionunginoro ukeri ye.
2: Yeah.
1: Weke uja Isaac ya telo we program. Nyamu ndanga yo.
2: O wati pakola. Wan kum do uti pakola.
1: Ni me jo ago konyo jo me peke ri uja huni gini.
2: Eh.
1: Ni we mo da ber.
2: Inshallah. Eh. No te ba. E
1: ka jole da yo me te bini ji.
0: Lo we ni. Alo we na di lak petum
2: lak. Jambisha. I go. Baraja pian due aromatika chakane chekye no me la slamo rike pinera bungwen ko kwe idi ke don pe rike pinera bungwen eta chien long is a mas kari don kumilet one way ngale kin gangu wa bidi gite ka rike
1: apoya zako poya je de chama wenye wa ami ekwa Allah subhanahu wa taala mi ukisha mere mi yotcom jahertin da power wate woni champi chabino ko kire kisha Allah subhanahu wa taala berikomo dusho.
4: Hey, ati kere china na mwara mamero cheke. Chakini na manu kere modek fortune gold. Ange ni anu mola ikome. Ruam telu na mede. Mwedek, mitere. Kere yom chwin big fortune gold. Temo fortune gold tin. Weg ruam metedu ni mede. Mo fortune gold. Bino iboid me mills mia beach. Dok nuere doha mwara onye supermarket orke na mechokili. Mo fortune gold. Ubedu teacher Bitcoin Uganda Limited.
2: Poi mateka winyredi ukelimbano kele ya gikime iku chilama ukiti ye kanana pido Isaac cheli ngwele babae ichawa na ikawa baon ye da hoturu ate dihini nuwa nutie karache kere mudu mwini mission kano kaname Alfred girl itia mea weda kino karache kere Mad Grace wandu shukunda winyredi.